tọ ẹkọ ti n soju mumu bayi o ẹyin wọn ti ni ki gbogbo ọmọ orile ede Nigeria ka lo fọkan balẹ tori eto abo eleyi to je wi pe gbogbo wa n pariwo rẹ won ni gbogbo e yo to se kini yo to fese mule daada ni pelu bo ti se je wi pe lana ode yi omu na ni ile igbimọ asofin orile ede wa Nigeria ni won joko ti won joko lori agbekale ọlọpa ipinle eleyi ta ti n je lenu tipe tipe ni o won ni agbarijọpọ awọn to je asofin ni ile igbimọ asofin agba ati ile igbimọ asoju sofin orile ede wa Nigeria ohun na ni won joko lana ode yi o ti won joko lona ati se kini lati wa awọn atunse kọọkan si iwe ofin orile ede wa Nigeria todun 1999 o to si je wi pe won gbe lori oro eto abo orile ede wa Nigeria ni ile igbimọ asoju sofin niyun lana ode yi ohun na lawon na se kini won gbe iwe ohun iwe to je abadofin idasile ọlọpa ipinle won ni won gbe kekekekeke to si je wi pe won gbe yewo ti won si tun ti fi sowo iyun fun agbe yewo ni elekeji ni o won ni lana ode yi won joko to si je wi pe ninu awon asofin bi otale lodurun won ni awon bi orinle nigba o le mewa iyun 290 ninu awon 360 ohun na ni won se kini ni won peju pese iyun si bi joko ohun o nibi ti won tin fi je mule wi pe e wo seri olopa ipinle gangan na ni iyanju si isoro eto abo eleyi to nkoju wa lorile ede wa Nigeria eni to je abenugan ile igbimo asoju sofin iyun lorile ede wa Nigeria Tajudeen Abbas o fi kede isita iyun ni bi joko lelana ode yo to si so wi pe to ko si ani ani o ni se la won gbadọ dibo ki awon joko ki awon jo fikun lokun ta won si dibo lori pe iya won fe da olopa apinle ele ninu atejade ohun eleyi ti won fi sita fun awon oniroyin lana ode yi ibe na ni won ti joko ti won si so wi pe to se gbagbe wi pe awon ti fi idasile olopa ipinle ofin to si to ro mo awon ti fi sowo iyun fun igba keji ni ogunjo osu keji odun 2020 iyun odun meji sisin to si je wipe ati igba na nla won ti n je lenu tuwon bayi o won ti wa fi ide mule wipe ani ani o si nbe awon ti setan o to si je wipe ise ti bere bayi ni ati mo lo lomo ni perewu ni won ni ninu awon asofin to peju pese iyun si bi ijoko ohun lana ode yi won ni ninu awon 290 iyun orinle ni igba o le mewa awon asofin ti won peju pese ti won joko won ni eyo kan soso ninu won ohun na ni o se kini ni ti e yato lo ni to idasile olopa ipinle ohun o fowo si sugba won to ku won ni gogo won bayi ohun na ni won nawo soke o le to tumo si wi pe to ise ti bere lomo ni perewu na ni o iroyin po nbe tori sinima agbelewo o waye iyun nile igbimo asofin iyun lana ode yi o e be karoyan siwaju gogo e gogo e iwe iroyin punch na lo po ṣe sí gbòòrò ayé iyùn láàárọ̀ yìí náà ni. Iyun nile igbimọ asofin iyun lade yi o e fe karoyan siwaju gbogbo e gbogbo e iwe iroyin ṣi náà lo po ṣe sí gbòòrò ayé iyùn láàárọ̀ yìí náà ni. Siwaju gbogbo e gbogbo e iwe iroyin punch náà lo po ṣe sí gbòòrò ayé iyun láàárọ̀ yìí náà ni.

gbagbagbe o ti daju gbangba bayi wipe laago meje aro kutukutu oni eyin o oni are orilede wa Nigeria iyun Bola Ahmed Tinubu o ba gbogbo omo Nigeria soro e ma gbe ko nbe e la nfani ati gbo ohun are iyun ba go meje ba tin lu lomo ni kan go ora wa na a darapo olu le se wa labuja ibi ti won o ti mu wa fun a iyun lomo ni ra bajiga ati lomo ni regede fin Bosagbo oselu e ka mo mu awon iroye leyi to sodo sibe loko kan ejeji eni ti o je alaga ti asaju egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC iyun senator seri ake dixon o ti fi ipe sita fun gbogbo awon omo to je egbe egbe omo egbe oselu ohun ati awon alatileyin won patapata wi pe ki won o mo faaye gba wahala ati ikunsinu eleyi to je wi pe o nlo werewere labenu ninu egbe oselu ohun ni imurasile fun eto odibo gbogbogbo odun 2027 Dixon o fi die mule to si fi ebe yi sita fun gbogbo awon to je omo egbe oselu NDC wi pe to seri ba abajo fowosowopo ohun naa ni anfani ati itesiwaju oni o fi de ba egbe oselu NDC o soro yi nigba to n kopa lori eto kan lori ikanni amohunmaworan kan ni nibi to ti n fi fidi e mule iyun lana ode yi pelu bo ti se ni ona na e o si so wipe leyin tawon ti pari awon eto odibo abele ninu egbe oselu ohun o da ohun loju gbangba gbangba wipe awon ti o lori ofe lati jawe olubori ẹ̀wọ̀n mọ̀ fapájánú ṣùgbọ́n kí wọ́n ṣe kíni kí wọ́n fi yèdè nù torí wípé bá a bájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ̀yìn ò tí ìlọsíwájú tó dé bá ẹgbẹ́ ẹ̀wọ̀n náà ni àwọn ò fi lè kọrin ayọ̀ iyùn lẹ́yìn ìwọ ọ̀la iyùn báwọn látàpá abẹ̀rù nínú ìwé ìròyìn vangadi náà nìyùn wà

0: ti ni oruko oluwa dagaje
1: nasty
0: loruko eni to da oru ati aye eni to be jiwe
1: ti
0: ji si gbo re
1: bi
0: oruko re na ni mo soro mo be ji aye re we
1: eni
0: eni ate wa la riji
1: mo
0: ki gbe ni oruko oluwa
1: mo
0: soro si se da re
1: mo
0: gbo se da ti be la riji bi oruko oluwa jade
1: come out
0: oh ni ku si ni jiye mo so ni oruko oluwa se mo lo ni ku si ni jiye
1: ti
0: yo ni bori re o
1: e je
0: sai lo je mo to ko je akoko mi verse 21 nigba ti won wa ni aije o ni ojo pipo nigba na ni paul dide laarin won
1: o
0: ni alagba
1: answer
0: eyin ba ti gbo ohun e ba ti gbo imoran mi
1: you should have echoed unto me
0: omo olorun
1: children of god
0: lojo pipo na wa laarin ji
1: for a very damn long time
0: e de wa le ka di ope
1: in the midst of the storm
0: e paul
1: you can see that
0: ati awon eyan to wa ninu oko na
1: people that are in
0: won bo ninu iji
1: they are
0: free
1: the likewise
0: gogo yin pata
1: all of you
0: je wa laarin ji
1: that are in the midst of the storm
0: e o bo ninu iji
1: you shall be free from
0: that
1: this storm shall be
0: free
1: anybody
0: go pe ji oni jo wo re
1: iku
0: yo ga emi re lojiji
1: e
0: dageda to lo ni jo wo re
1: mo
0: pe da to ninu iji niji do ku si iku ero tele
1: oruko
0: jesu mo yo fi pa wa
1: mi
0: o jo mejo ni o testimony
1: yes I'll be testimony
0: to show you leka
1: ki
0: se pe ga ma
1: share
0: ni ka e ma share testimony
1: ye
0: ni
1: baba
0: ye a jo gbe isoru alaruge
1: mo
0: gba do oruko jesu
1: iji
0: to dageje loni
1: ko
0: ni dide mo lo la
1: be
0: lo luwa we
1: ko
0: ni olorun lo gbe
1: orun
0: jesu oluwa wa
1: jesus name
2: oro olorun ta sese gbo to en wa latenu iranse olorun reverend mo omolafe lati christ gospel and miracle outreach international 3234 owade street alapere kitu lagos bayi ni awon eto isin wa se lo ojo isegun tin se ojo tuesday ipade adura isegun patapata ni ago mejo ti ago mokanla ni ojo friday iso oru ago mejila si ago marun iwon yi ni awon ipade adura wa lo shoshu ojo isegun keji ninu osu ipade oru debora fun awon obirin nibi ti olorun tin ba gbogbo ajagaje
3: e to bere lati ago mokanla
2: ti ago meji oru ojo wednesday keta ninu osu ipade oru anu lati ago
3: mokanla
2: ti ago meji oru friday akoko ninu osu ipade oru demilade ti amo si crowning night o ma nwaye lati ago mejila si ago marun aro nibi ti olorun tin rin bi ti igbani ni ojo sunday tin se ojo isimi isin akoko ni ede oyinbo ni agogo meje ti ago mejo isin yoruba ni ago mejo si ago meson fun adura ti igbani niyanju e pe si ori 08037173732 edi alabukun fun

0: ọlọrun ko te menu ba lekan to ba ye pe to ba nse yan laguara o le fe sokun fa irina dede
1: ese atokun e je ka kokko bere latori chronic infection te so yen tori pe awon ti nkan won yi nse won yi tete ki esara ko to wa joba lodokun esa te yan ba ni chronic infection won le kokko ma riru awon apere won won yi isokunrin isobirin oju ara le kokko ma yun wa ki nkan kan ma jade wa latoju ara ti o te wa lorun binu se nkun burugbu be ni gbogbo ara a ma gbona ara ma ta elomi lai fi atapara to ba wa lo to bo to wonu eje a wa lo di kokoro abejeje gbogbo ibi to ba wa wode ninu agwara a wa ma fun be ni wahala se wa ri chronic infection ta nso yi o na lo bi akọ narun te ba ngbo ogbologbo akọ narun nbi kan lo ti bere se ri ogbologbo akọ narun ta nso yen te ba ri elomi ti narun ba gba won mu anu olohun o se yin fun won elomi ba nbera bayi ti ba yun ra bayi ni bus stop ko ti eni fe wo boy eni kankan wo afoku go npe lapo elomi to ba de bus stop nbi o ba ka won lara de tan ba nti nbera kurakura bayi mu o ti eni mo pe ibuto ko la won wa iru ogbologbo akọ narun yi ni ma wo si yan loju ti ma wa ba ojuje awon baba ojo won ni gbagbo pe eni to pa fe se itoju isoro ti nkoju irin eda ti o ba mo nipa ogun kan to le koju ogbologbo akọ narun oni to won o mo kankan o keyin o wu ti gbongbo ti gbongbo nitori pe ese kan ki dede se atokun won ni ekun lo ba ikun wa gbogbo ti n sele si iriran eda o ni bi ti gbongbo re ti bere baba wa wu gbongbo re yo dabi en pe eyan nke igi lori ko mu tegbo tegbonu nti ma wa fanu wa re lomi won ti lo se oju bi emeji bi emeta e ja bi won lere kini idi re tin ti won se pe n pada sibe won o wu nti n se won tegbo tegbo ni eyi to wa loju nikan ni won mu nile ise osula aba nbe la ti n wu gbogbo isoro ti n koju iriran eda ati gbogbo awon aisan to n fa saba bi e tegbo tegbo te wa ni gburo re mo gbogbo ti n je tolorun
2: tun leleyi o lati ile ise osula aba osula extra bitter lo n je bomo kekere tabagbalagba ba n je todun todun afi ke ya lo ni osula extra bitter ninu ile o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe mo ribo lowo igbanse to le koko to nfun ni ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula extra bitters gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ti ko je komi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kese wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elomi agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elomi ni badi osula extra bitter ni ke ma lu o ma re wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo elosula extra bitter o fodanu ka wa moribo lowo ara yinu ara tita owo ati ese to ngban riri ogbologbo kokoro inu eje olojo pepe to nba agbo ara wa wo ya ija gbogbo elosula extra bitter kaju e eti yin to npariwo nkan to le mo wa lona ofun to nse bi kapo tao de ripo isan ara wa to nfa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula extra bitter ni ke lu o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu kaye saroye apariro ese riro orunkun ati gbogbo bi to ndun wa ninu ara ta ti nawo nawo si inu wa to nkun gburugbu eyo yin to npo lapo ju gbegben lelomi ngbe kin ki won to le to eyo elomi a ma wa sere sere osula extra bitter ni gbogbo awon eniyan pataki nlo ti alaafia awon fi je pepe o e wa gba o akiyesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to npariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won nise o gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo osula extra bitter gbogbo re lo ma bo sipo osula extra bitter ojulowo egbogi ajisan ni awon

0: passion for music.
1: Ojo la wa ni awon mo wa eyin obi e je ka ri pe a lu awon mo wa ni ilokulo omodun mejo soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo ni abi eyi ta han lo si omodo asiko yi ni awale fife han si won ka toju won ka ri pe won lo si ilewe tabi kose owo ki won le ni ojo ola to dara ki won le daso asiribo wa nigba ta wa na ba dagba tan ojo ola yen gan ni koko fun awa obi nigba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le wulo fun wa ni ojo ola wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo ola ta je ko kawe tabi ko se owo nje o le wulo fun wa e ma je ka lu awon omo wa ni ilokulo ki ni won le dun si wa eyin obi e je ka ri daju pe a lu awon omo wa ni ilokulo ka sise fun ra wa ni isin ka toju awon omo wa ki won ko se ki won si kawe yanju ki won le wulo ni awujo ojo ola wa ni won e je ka toju won ikede wa lati ile ise radio 113.5 fm

0: bo ba bere gba won lo ti japa bo bere awo won lo ti japa ejo egbona igbogun lawon eniyan wa njapa lo ati pe ide abawo gan lo mu ka won ara ilu yi ma japa logun logo be ni awon kudie kan doju ija ko wa lori leide yi amo ko si bi ti se o si o ti ro ore bi se o ti gboro lotun mu si elomi ti e nile lori onise lowo o si tun fo pa yokele sese rin sugbon eroja pa yi lo mu ko tale fise le fugere lo soke okun didohun to dohun lori ba yi pada nkan ori bo ti ro ko to fi lele ajo ma le dundundun bi ile lo uto oyo uto roje amo ibi o pao in to kuni kemi rejo woju tun so orile ide yi ohun ti o tun bo wa seku bi gbogbo aba ile filule tani yo ku lati tun orile ide yi se bawon ta nja pa lo ba o ba tulu won se ibogun la fe ma ri salo bayi rore o bo ba ile fi kanju japa afaimo ko ma fa ba mo japada ikede yi wa lati radio 103.5 fm to kale ka si lu iko yi ni ipinle iko
1: Bringing something new to your neighborhood. My make bees in the house, your wallet. Get up the microphone, come on, y'all.

bojo won ba da mi balubalu ni o ma wo wo baba ni ku se o fe pa ya re ni to fi je gbogbo igba ni lu sa ni bi aso nfi o ti wa da laisan kale bawo ni o se se ya awon mo re dale ben oyin na lo ma fe gbogbo bukata inu ile yin wo ore mi owo ti won ni ni won ya o bo ba te ro ara re pa o le ri obirin miran to le se bi iya ni ko se nse fun won nipa ise ile itoju awon mo bukata bibo ati iteriba o to ara re bara re soro o fa ya re mo ra aya gidi won lode dekun ati ma lo obirin ninu kuno ikede yi wa lati le se radio 113.5 fm